0: Yadia na ne ba wo so a ema wo sensene na dwo na wo hwe wo katere masa sabe etwere yadia no se se yadia na firi ho
1: ai
0: me ba cho wo ba manim no edi sayan san na yadia no efiri wa barabom
1: ranze be ye bosu me mu ani bosu me be ba ko de ko ne mi mu mu ani
0: na yadia na firi ho kura
1: ba cho ai
0: ah yadia na eni ho biem
1: sa pe pe
0: Jesus Christ.
2: Enti sa danse we nu wadi nu asore ho pen fia da
3: ne ne opese wo be o de ba
2: ne ne
3: wa
2: fra ho ma so pese wo di na de enti a na yire nu nu ose de na sunsun pen bi ko bi wa so nu mom na na ben nu a bibia ni a wo hu nu but o ba le to kwa na watch da o ba nyam bi sa no em se ye bi asia ma wo te na chi kakra enti asem we nye botomade fi se wadi a danse ye nu asore ho
3: bo bia ati
2: life
3: okay
0: na opani asia ma
1: Aba.
0: Aso obi kasa wo wachi wo de okasa wachi wo na yawan.
1: Aye me ba.
0: Wo ya wo ba. Nti wona wo akukre nyina nimwo. Say ya from Mr. Yabua Asiama.
1: Aye.
0: Tsuso tibi bi sa se bi ayade bi sa e hawo.
1: Ba cho. Aye.
0: Ah de ne ba na dwo.
1: Aye no mum de na me yirin ko an nim.
0: Ebi sa
1: en na ba na dwo no.
0: Enamu asam.
1: Aye sa ba ba ba.
0: Jesus Christ. Pani ya du ba si. Na dia wakan waka dia share wadi nyankopon ani monyam ama nipa eti nyina nso wu say yes Jesus Christ okutatumia oyɛ adwuma wate ya say boya dia ac me number ni obetuma frem me koso am watie wona eba be dia dance ye number ni
3: Mosque ni
4: udu tetefa transformer no bedu transformer station wa is one enti no e hono mo won sani fa so de ubu sa se wo hwe bra pokura ena eja pokura obia de obeba metwi
3: enti se medu se wi a tetefu a be bia transformer ni si no mi me se be pe kwa ku poku
4: bo a me ba so ya driver ni
3: o ba so ya driver ni
4: Your friend Kofi Buachi.
3: Kofi Buachi.
4: Papa.
3: I didn't see what him.
4: Me wa dwuma m. Ena na kopɛ me firi afidie ne fi fɔm a me fro. Ba sɛ di be fie no. Me du fie na me nan no ba kwa hono sene ba kwa yɛ mpabɔ me wura na ngoro.
3: E di adwuma na wo ya na wo mu.
4: Me twi roller. E wa dwuma mu hɔ.
3: E wo kompeda wo mu.
4: Ah.

bre urade de zion free no mumfa mubaye no eye won se daye so david enwom ngoma oha ene adionu ensia jiche mu eye ba ko na enye ma bedane enye ma bedane nye be ma nya ba un su sa anko wie ye da ya de ne ntiti u sa anko wie ye ye da na ron sa beto un sa ye ma sire di da sa ben nano that's what you say that could be by yoda selina boatin this is sa ben na se eno na yaserefo no se yen se se eno na siri ye se yafunu mu ma eniji adwum ehye ye ntachira maso eno ye kachire ya mama ni nyina se ebadi ayade kesiye ewo maye ebedane ebeda bedane yo fa ho man hye wo mere da enenu maduro ebedane wati kuru bi bet san me bubu say ye dey kwa na kwa ofisa ati bia we mu ni wati madu sa ati bia we mu ebedane aman saba be kedi ya cross wo obtina asante mansain nana me mona chibi o kwa bre wa wasi ho nana ya bafu mutual ebudu nana me chiao

0: Ya se ande na din mo.
1: Fa mpa cho na me mfele. Me pe me nkwa.
0: Okay.
1: Se di kan ba me di kon kan mo fu ho ma hu hwi. Be bia me gi me nkwa ne de, me mfa mfele, mfele. Ha fi se me fele a me wu a me na me ko, kra mo ni bia ndi me chi. Ti me nkwa no ti me de na me mfele.
0: Papa won se asem no emudu.
2: Ana da won.
0: O se ne nkwa na na ope. Ni jidia na mo no wotuo. Nti mfa won se ofisun we mo ofisun we. Ti se wote asie no ye ni pa o.
2: Sa.
0: Owu a la ila ila la ne le ko
2: ne do ko ehu international ehu
0: very very serious
1: ya na na juwa otie bia china fo bo ho na ju ya kokola ko fo ka
0: e ti se no mi bidase mpae bo nya nya ferie
1: david da
0: se wo yare na wo pe nkwaje no
1: debi
0: wo ko nya mi difo na se nya ferie
1: na na oni gidie
0: swaje
3: in shiraya fan 104.5 and we are done.